0: ne karo karnge mohamed karo ruhiruhu berati kope tuchu yua me beyo yekina basho mormo wao temo kele yira yura ngwa wuti kele chochon me put peru tuni lwen me me yon yanga be
1: ya yu ene be ya kina pasu kita me ya ikobu kere munu community access no ame ma kiel community ya kere kinyo de kiri chun eko be wawang ni kini yu kimo be yu marikan abedo tijua chalo kasi lai ame chung kape ni wane wan tu yu kini son kasi me lo kere te be ya me ko di be na yu kasi be ya kina pasu wano binu ko di di so kan ti robo tu ju no tao be ni la ju kao be ni la ju ame ka ko bi ko tu ti o be kan eto di na wano binu mi di ni ko ni di so kan ti di bi eto ko be se so ke ni kan ro no ro ko ni a kan bi ju be kan wano mi ni ti mo di ju ro eto ro bi na ko bi ko ni so kan ti se ke bu ba ni ni ma no bi ko mi ti go da no bi ko mi ame ni ko mi ti ya na ma ti mo a fe ni o
0: Uni sporting uno I kansi la nyen
1: koro kansi la nyen mi puran super pas pati piran pura bena kansi la nyen bena bena so kansi a chaki chicha bena chaka a chaki chicha si yonai kere no mo bi da pari mi o pud kudu gimho mi yin ko bino kutte ana experience yi kanyo bi nere kasi la chol se asi angye ya sa ni tasi la meo dengi kiyafu sita nene di sede mele kaisi la meo kiyo ati et ame sa si sede gendo ni gindo wa kondo aktu di mawala iji ko minti kasi eto ono bambi muri ya kwa di
0: ok apoyo amando mane pepe nko hodo tieba ni yu ono ayayi nyimda hatal bea mwene kano wiki mege dong tia koni tumi cha amore dogi kipa bere yoma ber
1: no mo na ko ira to pedi la kera peño ah ah de dia ki ro chujo ame benjo ame ya e ta kai ora monika e ka ni a charo ministro cantil ya no me ni ministro di ministro di tutta me ti da da di proje ami do ni use me ma ma pa standa ngi bi ne no so do ame use me di telo do mo ma ti di ko a ti da me ti ko di telo ya da yo make it new second first ni use me you are maybe I don't that more na kamu meka you are use me like no at you go here so one of the better down you can go go you can keep you go in a time I'm going to go on the new they use me that is yeah for program for the new don't you know what I mean then you know my tell you are maybe I don't that what a monica the bank for a guru to kill that to you say it to do about you that you are maybe you are maybe you know big to be very soon for who you to be a good
0: kono daja ko ti ye don bale be ma pa mo habinu ko pero on plani multe ketu no mara mora duno me ko nyi pi no abiru pon kanada a woru ma ta nuwa char wi lorte ko ne kono we ti chenne onu e onyo mara mo ko yo no chake kanu te ogi hinyi mission
1: ya anane ti ni waro bi do di de pin ara na no ngwa me ora ko timo edu be ara ko bi do Aku para ngak bunuh atau dijual bear, atau dijual dijual kira bear itu jenis tuan.
0: Nyokopi magi kemorti, kau main jodong magi ke?
1: Oh, ada mesti tadi aku itu orang kara kita jual macam ni, najis pasti kita sini. Oh, meyum dia pada dua minggu kacil. Langkai neno umur dia mau kah ni? Di mana kau tu beauty di batas video jauh kena sejauh kau obedo betul so you are right. Di nama menu you are right kalau sebenar dia pasti dapat sih dia sebenar kau. Eto anda itu ni aku man kalau work from they may work for that kind of consultant. Di anak beru ni ada macam ni. Tapi menu kami dia kandikan kalau mau sendiri. So anak bini kubur kerja kerja kerja lah. ta kira wadwa meti wen.

0: sware kiru likicha oba be wanya kru ipu okonyo jo jome apoy wan solo pala miwa wila aye kwibale boje kiri kamru long bebe kinu kanuni long kuni kiang wen peri chuka yago wikalbati kukome
1: We koda bera we.
0: Karada dwe tunu kwa idoha. Mungi chuka yago. Ching tu chim. Kai ya yu lelpe ki doktu yu akokur cha. Upimeri kerite ka dito. Go chime yu bampe wan. Bo patri kukwiri wara judi na manota bira bora ryo. Mwena bichi ala bichi ala. Abi nota bira. Opuri ya bachi jo biru mita Poki Twin Sisters. Be duoge duoge doha mea Poki Twin Sisters. Ameti yu chekeri chitu chime ya giki lamo. Iwata dito upimeri kere lelu ya milaso. Otin mwana ryo tiuchu inyime kanu. Apoku nyuti jo yu olo inipe. Epu pelwa moko karange apu yo porni ko chon we wilu yende kulu konka round up winmaster kedu weremelo itedo ko me yor yoti yende wilu kuna bo roma ker metrizin do nyagi poten do ranga keru cher etende ko kudi duje yel korni kedu duru saipa dure sele mekin rocket kedu weremelo apu ke charu kore nyagi dk 347 bazoka longeten dk 31 kore sam flower kedu kore longi purita chaku neno loyi won chuchu ajobun mako cheno ko yor yon we puru nyanya kuna papa ta gir nyanya green pepper Kere kore longa tete no medaru ke jone charna hafate laiza kuna papat amampi paru pio pu oyabu jangeme wel kore kere kun kora papat duchete ya Poki Twin Sisters bach muere kunute ya goga lur jengu kupime kere puwa diri di chukme ya goga no benge chapul kwa chibi ya Poki Twin Sisters nama nota bira bora chel nota bong wena boro bora bora boro nyo nota bira bora chel bira bichel a bichel no nota bong wen bob joshua nyo nota bira bichel dek nota bong wena boro bora bora boro jo wilu jame ya Poki Twin Sisters wango kwanu chende chala bimba lagi ori kera Here I put a
2: Jiniper bulu dana di tiche gamente dula pejeri kom gamente keringato long me apa lao kere tumalo melo bu Uganda ingeuni kelu dira nyen na hokwa lwa kin pacho danya yo kere menu muti kere guma papa bot bulu kere mot du lor ti luoni no ren manna dan Uganda resilience innovation network guri meriti apa kan du le tiu kere jo me kin pacho jang gamente ngos kere jo papa ipunyu lwa ke lako gina jo tama tama te dako gina koma me kelu don lo ni be ipunyu lwa ke yakina chalo du len puye jo e tiche nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura Idira nyen we konyo mi nyalu beru jwa me romu chungi wigi kengi kere nungu lanyo. Nena dule tieme punyo jokuni neni woy. Ite muli chi. Magi te choya choa. Kire me loko kwa pache teo chok chok. Nurin. Konyere dira nyen piluak me tumalo me lobe Uganda. Amani kuwele dule me nurin kere redi ya pach fama. Omi yogi ukelu internet team me noni tuok pinga papati ya pach kam. Mopiche dule na diteri tinuweri goma ma pach. Igeru me white house inget redi ya pach fama no. Pingeche tutute kwa ho nurin. Go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inamba nota biye la bongo wena chel abichi ya la bongo wena dek abichi ya bichi ya la boro
3: Right, poi dung chen on radio we check mokaro kano mecha to will before doha line bro duong sielo wakwany kare mejo la warwa chel danga motu nuke yeka fande tamni motko win radio before doha line bro duong sielo yes mi ya fande go Yes, don't say hello. Atamiko mi afande ko mojo. Mi ko mojo before don yindo ibi medo ke ko pokendo.
4: Okay, te wunyedo.
3: Yes.
4: Eyo, a poyo to alwa nena ko woni dana lot wero tino kede kop me yot. Te bino chai do tunuko ko mi e kare me motu ke yute.
3: Poyo.
5: Yeah. Oh, ke karo wunye radio. A poyo wudu shu a jol wudu shu e roma pa pat kede ti ti wunti ti yudiko ni. Chalba kare duchu wano beru kan wana duong sielo hanu luwane ugwang Joffrey osi chala anfamil maa apach tindoko duwo tamiko doko med wi topic wa wuma yudgiri yocha duong sielo tamido uchako kwa weko chular chawa wuma chawa temo ngolo wano nok kwa tino warie wana wuma chanu uti ulok kedu winywa alobe kede yera mo karo cha kopiko kita LCs miruti kede LC wana especially kerel si tu ame el si achiel kerel che ma ario amo yero gini o unyang dunga beri pola el si ni dong chako gini tisu ko o mewa ma rocha kanu dang tini dong tia wot kuongo gi me dwa kustame jingi me chako tich dong uno tela mo yero wero ma ping me el si wan kerel si ario no eno stoma me jo mi uno kerena me wunti ni gamo no miri ti uno kere diro totwal pien stom uke lo locha polo kere el si apol o peki o pientio diro mogodang tikin ping ame ngeo kira me ngal ngol stami diro kain peti stami ngatora a libo tengo wo wilo eno kene eka ka kwale ginoro nyo kwa mo kwale ginoro ente dongu stami cha ye wano bir mu yina el simono a tungo otomi yin gama penyere donga may ipur pe gama peny o yin lc ne ni gwaro storm obedo gina piratex storm obedo office ni gina mo luoni yin tikede office ni obedo storm wenu tia miyi yi o miyi nong tino na don iti wunu keda ber o ti joke na me obedo jwa nyen ame o yera yera office Rick put pen we in itelo tela no do yin peti ti keni unu yeru kun un kede members ni ame mier unity unu kede o ka yin iti u keni ti chen kana be data dong ribe unity o where le unu yami ka kes moro binu unu in lc lu me lu ko mintis ni ducho itebe do kede ping ai te tek unu kes morno ti mana mo ti api era kena ni ka ko por ya ye gamu chengo kene ko per vera tek i buri in lc1 pieno e meno karra nge chani o lc smoga mo ye ro gi obindo ti o kede jo me yi ode ki ken in wo jo are ko chime eno yi chi mi kar me ye re chani o we ko do joni dushu te chako do ti kede wode a min nere chege me yi ota men wo arantia ya yi ode ko no en won kom ti ko no vice lang te ya e kono manun wo pe yi ni bera ti chalwa ka be do ti chalwa e po ti dung wata ko beni o committees ni amayini chimo nuenu iti ket gar rom me gangi na woti ponyo ti pen yindi ma da ti yuti ci dogo to le yonga to kan chengo kena ran na yin pe ponyo ti dog di ma be won ko ma do katili o we da do at lo ko bi komo skari kita chencha wano gi ko kede chencha wano lo ko bi kom defense secretary general okay man war general secretary o rani uno rani ti wul ti chad won to twal Pien tiena ki in yero worni ti joke na mo ye o yero yera gi amenu ti amen chonge ne pengeo joj bat ka yin ti amen no yeri nyol wako gi ne me pengeo joj ne ni ti ma a runni ngata me chwa ber pien lobu ti adon lobu ti lo gere ko ma ne choyo le bla me ka de le bla me dag nuti ubedo popo ni yen pe dong ber dang peru ti amen te chawani a runni mi ben ngata ngata ngeo choyo le munu we bolu ni ni ya uma yin winya dong sielo ko ni o elsi wan norme kan ocho balu angol kome kota duong te wod moko ngola mere no ngolo ke mena machielli don ka wori koto papil a to mi chairman elsi wan no credit ri ngol ler ke cho cha no cho le mun mera pe ogonya gonya chani nu ti uti cha chil so hunurani ti chudang ti

0: cho yo balu cho balu gi na me nu yini neno pe cho balu gi na me yini winya winya mono pe bino ko ni bino mi yin doni pe ro e ka da cho chi nu en no mi re be cho cha me do wan pe obi ndo gonya gonya yini cho gi na me nu i ko bi wa pen ko ko bu ku ko pati te na me yini nya ye kite nya en bo chiel o nyu file wor na ga nyim ko le bla ngol ko da ko poti ti ke le mono agonyo moyo ngata gonyo da ngata gonyo lo nyim ko be do ngata mo pa pa pe binu nono so nu yini mi o ko ti cha tek ko la kar ka ko di nu wor kon mi o ke swa wor bal ko wor ru nyu ko e kot nyu wor to ko e kot ke nu jo mo ke ne pe ti u cha na be ke kon do wu nu cho balo o rani da wu ni cho wu nu bala be o na dong si yalo tam ko da me do rani da gi mo ko nono
1: apo ye to al lo twer ti no ko me yot ti cha elsis ana po ye to al ngwa me be ko be ye ero gina me amme do tiene composition of court lc1 court ne kado un kota lc hl i chawa ni donga ko ne achim mo jo mera miro beri court hina chala chairman i ramo beri chairman me koto unyo kache arante beru tie eka koto dalte beru tie eka committee ari ote beru tie kuno representative beru tie makawang mon nyo beru tie don kachi ere obala ko ne koti eno bere onyoni ko dole jo abicha bishel kanu cha medun ko ta bere tie yindo itemo ite nyutu ko ngai bere ngai bere ngai uge bere kachi e dana do tie ko ko ne pe yen kere ngato bere cha man me bere kota ne o shimu cha man no kene pe lok ne cha man si wando bere garanti me cha man me kot e ka kachi e do koti do ngutia winyo tie ne kachi e yin cha man e bere ko paro keni ade cho yogine kenyo unaran unario koto ka jora ko ne pe onu otia bae pe en kot komiti poti mo pe forming so no ni pe po chi mo ni peti jo abija bichel en kati jo aroma bicha bichel amo bere komiti me kot koto ka ngolo ka edo nguti ajura onero jo amo bere ye keda no signing gini e ka do mo ko teni koto no otia bae en ka kota me peti a bae te lo ke no bere ka chairman kera ran nyo bere chairman kene tu chairman ko ni ginna me ti u peti mo pe o konye pe o ngeni yini ti mo hi le ngero ko ne mo so gina mei winyo tiyo kubune, obiru gina pia tek ni, inote u, yera mana mo yera, jua para chele, kanyakina tek kai winyo unu kot, nene ni, ibiri unu jua pol, uramu chima bini nyo abishel, amen uo, gin jona mea yeni winyo kukini, uyeni jono peti kere le ngene moro, enu kache yini koni winyo keni, en peka ma bede tiye nono, aneno, ikweru kubo kiki, mongwa kwa kwa kwa maran, woma neno balo magodo chako bino ileba mono obori kono inu wada moro
0: yo boro da chako bino bino ke le mono
1: eyo
0: en chalo o aloga loga tie beda tie do aloga loga tie beda tie ni miri medu kara meda ke dang do ga duong chi yelo gino en lc1 o eno kenda do complainer chako bino kosho ni wuri ge yelo wa edo mano this time wana ngoti kedu do ka yinu yeri beda ti chalo pe wor me woti yu kom jo Yena nuo report case mor me gweno mor ti merka noro ame o dang won gweno kalchel kede ngata meno kwalo gweno mere obedu gini ping tete ko kopi da kosho amane elti amo yera yera nyen peti yeni ko pa jone tiege yen ngato kwalo gweno yeger balere de dango te chulo gweno ni okocho o kuno chulo kede kom karchel kede mattress eto en ngato yera nyen te ko ni wun riki ti u kon wa u ti kira mani en te engineer en case ni ti ameti case ni woran nyim nu yinde pe beru kira lo cha be a lo ka jo mo ti ko gi kira ne no ti yelo ko ke de o be da wuni be no en no ka do ko pu ngo lo ko do ngutum pe do re mi o ta ma pa e ka ai u kita du si yelo ko ke ni o kim ngato ro complaina o nyua tim bal ti ke de twero me kwero ngato da ngi members wuno ka ko ni ngato nweno an patia geno ni ramu winyo ko pani tetie ka ber do akwa yu yun kom me mi yu ngato kene beri kom nyiri ye munu beru twero merenno ka yini kwero miu ngoli cha ko balle pin kunu pien pe chunyo pie ko danu nun chunye po pie da pe bin yen kede ngoli o do ngato kwa yu ni miu ko gina wano ko ni geru ni ti
2: yes do ngselo woru we una check ka do ko chen mede kwa nyaka kana on radio
3: Omina karma ni chora mani. Ngwara joge. Ingwe ngwa nguje poni ani.
4: Amaro ginuro nguje poni a.
3: Pengi oni matunda alcoholic kombucha drink. Don't tie. Mara chena beri ya kina mata. Miri mare. Omina koni ber. Ubiro ko ame pedui komdano. Miru gufo me cho. Teme do tego meti yuje me mogo. Achwe nan konyo. Iloni kompeki. Ame mago del kom. Medu kripeki mogo. Ame mago yidano. Matunda alcoholic.

0: Abiriti ni ngwa ime?
1: Abiriti ukwe mwari bichengwe nina tini ni?
0: Apoyo.
1: Ukwe kamora mora anate winyu, wera boro pichawa boro.
0: Mando ti program me ota afton njamu. Wera
1: yes,
0: boro chawa boro karoko. Apoyo ati tuwa leme? Leo silali, isho pute chumata kisi ya dori. Hello.
2: Yeni ngwa?
0: Ati ya berba.
2: Apoyo
0: merida, ato lo kringa amekwe ni?
2: Mane ti kakberi tomo skipa shu mano bie.
0: O mano bie chini ngo?
2: Mano bie, ti kuru kwe mwot na raiz
0: ba. Apoyo, teks tuwa unyo rodi apache FM.
2: Apoyo.

0: Notte Bear Enterprises. Kirichan ni diro. Achu pijo mea dugu. Nuwa buru chino gobi. Kiri Grace Abodo. Muni ya dugu township. Pijo mea lidu. Wuruna his small city shop. Jome telwa. Wuru burjuri ngole. Chukadu yenyo kanudu pinuo. Go chimbud manager dunga loe lao. Diken so kelo duono. Inama not a bira bira bi. Not a biro. Ario a bi. Abishel abishel. Unyo. Igo chim. Imampishiwa. Inama meti not a bira bora bi. Angwena bora dek. Adega bongwena bichel. Unyo not a bira bongwena biro. Abongwen not. Angwena bichel ario. Matunda alcoholic kombucha drink. Refresh your taste.
1: Rumbareke chungkong il.
2: Uli ilke weko na ngwe yanda ngwe lo korna lira le.
1: Kara kori ngwa kwa ngwe yu wilo na lira le. Peti ngiri kano chara ye kori wela roma roma me lira no tia patkan. Opurwe, kana miru peka la kala mo chara ye kori original la me yaibot company direct. Uberu ka apach for maskea. Uri wil kora kwene papata menu ke la kome teka cheka bopa kwanyo jwa kwa ikej. Kiri jema papata mite pu. Jwane charo nywa ke kwene duj. Bazoka, DK777, Odari, Tembo, Tabo, Longeten, ETG, Manu kore nyenba. Swift, kiri ka yongo gulwa ni komalie yendo yo nyaga ko reducho metrizin god for swift 24 diamond rosel kru woregelong keri yen medo potendo ranga fina do maido asunil tado yu cher yone charna yen boto poro force up widow with master super widow keri round up woregelong manu selective keri non selective pemi korni bet pexo pexo por pen yende ko kudi keri tuwa pa patalo yi kom ko reducho kuno fertilizer meme yi ko mie lobo dap npk urea super grow keri easy grow nyon tiji poro ba panga spray bam watering can keri gambu kere jamme duñ metti ci por ko rejo konda kabe ko ne long agiri nyanya carrots watermelon aliera skuma wiki atungulu kere green pepper kaw ko te yeli por yena ne ho kok amolo ni am ki la kere meda ne ho ko ho ko pete riye poterio nungi ko na house metti ci tu cham yo wuri judizo o primeri kere victoria house bo chimi ye nota bira bora boro bungwe na chel not abiru nota bi nyo nota bira bora ngwen angwena deka boro a deka bi chel not
3: poi do chen ay kan ay kom da kharo pia dek o kar ay kom jawa a paro tieno wek do kwan jama ra kharo dek le hello
4: la
3: a poi ay
4: la san
3: be
4: ay dini ye
3: a poi wini na
4: ila pre san
3: hmm
4: o da jom yo wa dia
3: ha
4: e ta kya sa
3: be okay
4: Apoy.
3: Apoy. Yeah, la petite Dana.
5: Dana tiyeringa.
3: Dana tiyeber. Yin kono.
5: Ana di ye kan mo la petuere.
3: Po wini.
5: Apoy ubini program ba padre.
3: Po iruena.
5: Ana tiye yina keni ruena me pango kuruena ngada ruena no komedi yeno.
3: Tiye kore komi.
5: Tiye timo ngada hai.
3: Kari ruena kono gena kono angeni ida iwaro.
5: Ah, padre, gambo power te mo, ni ba ke ni wa ke ka ni maja ka ni maja ka ni maja ko ni.
3: Ah, pe wota yini ti lor no.
5: Karo yini ko ba ma ni da na worro ko mu ni ko do woto en no.
3: Ana ko bu wota me da no nu ko bo ka be der ko.
5: Ah, ka be na put pa ko be nyu ngi na ko bi wi dur ba.
3: Pe ko a pe ngi ni ka nu me ko e be bala wi cha da ke no ngi ni ko ni ko bo ka be du ko.
5: Ope, kada kene da maha uye si jamaida peye kawo.
3: Apo iti ye?
5: Apo iti madre, padre.
3: Eyo.
5: Ano kwa anen ko chinjo moro ba chela riya manu?
3: Eh.
5: Ano ni ko yinka jeke di saro ni, en saro diya konye kuli yidi kwa nyi ye kano.
3: Hmm.
5: Sane ko jaspele, mtira dopki na, dopki manya, dopki manya mbazi.
3: Okay.
5: Kada uye pete wili kiri mota maa chenti tuya tapi kano.
3: Hmm.
5: Gio ko ba bodie bitemete wonyo radio ba chichani
3: apoy tetwan
5: apoy matek
3: iyo
5: bi loro kana de wonyo radio ruenyo ba
3: ruenyo
5: ira moe
3: moe kong
5: yo loro duju nuaro na poko jela jel
3: ateni
5: apoy
3: apoy matek okay yele petie manaton die manal papier
5: kala
3: apoy
5: verba
3: dika kohor
5: ah dika kohor
3: tieninga
5: Dingira tio bita maido.
3: Apo era ai tipo Rachel ma.
5: Compuario. Wo apo purpo era purpoario.
3: Purpoario ba.
5: Eh.
3: Abi ko ni beto dire.
5: Da puri swakta.
3: Eh ateni.
5: Eh pat ko apo ko no ko ka de ta kopiti diang.
3: Amana umma yani ki ko puko pol ma.
5: Eh am kana ke ko an ko do jo ko de go de ko. Ama na mirnia luo ibuni sara ka

0: Nerokong, ingolu yuasa.
1: Ah, ikira.
0: Iti nyonu wechada peri parni kele weni di yori.
1: Ngwakodoke.
0: Ikira, pe, wehangwechi, atiamo yukori. Kanordo pe, apati chong.
1: Ikira iliti bandu chawa. Noga kacha. Bampe wanya guo input na hawe kordyo eji ngachiri nyonu gali wenye nakitown. Nijua amo yukori. Ukelu kori.